0: Pasok lang sweet yun. Pumasok pa talaga si Mariah, si MC. On spot number 15, starting Dubs 20 Countdown right here on 107.1 and 107.9. Tops Radio, Real Radio. Ako pang muli si DJ Echo, bumabati sa inyo ng maligayang, maligayang linggo. Malayo pa. Wala pa, hindi pa start. Countdown pa lang tayo going to Christmas. Diba? A few more days to go before Christmas Day, mga classmates. Grabe, konting kembot na lang yan. Matutulog ka ngayon. Gigising ka lang ng ilang beses, tapos Pasko na naman. Pasko na naman. Bakit wala ka pa? Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Ang bilis ng transition, ano? Okay, let's just have a recap, mga classmates. Para sa mga classmates natin ito na kaka-tune in or kakasindi ng radyo, di kaya naman ay nagka-brown out. Parang nagka-brown out naman kasi sa lugar nila, Beshi. Ngayon lang nagkaroon, bumalik ang electric current. Kaya ngayon lang nakapag-tune in. So mga hindi po naka-abot sa simula ng ating programa, narito ang ating recap. Top 20 Countdown as of September 20, 2026. Narito ang mga nakapasok. On spot number 20 is an entry from Cup of Joe Multo. Number 19, Ikembot Mo by Baby Dolls. Number 18, The One That Got Away by Katy Perry. Number 17 is Blink Twice by Beanie. Followed by Shulox by Project 6. And kasunod naman yan ay All I Want for Christmas is You. Grabe ano, hindi mo talaga minsan ina-expect kung ano yung mga most requested song. Siyempre given naman this Christmas season, ano, given naman na talaga napapasok talaga si All I Want for Christmas. Kasi nga Christmas countdown na. Malapit na talaga ang Pasko. At pag talagang pumasok ang Bermans, nagigising na si Mariah Carey. Okay, time for me to give you our songs on spot number 14, 13, 12, and 11. So keep it right here on 107.1 and 107.9. Tops Radio, Real Radio. Kapiling nyo po si DJ Echo Edge 04, the Tops 20 Countdown.
1: Bringing you all the good vibes 24-7 on Tops Radio.
2: This is the Tops 20 Countdown on Tops Radio, Real Radio, with DJ Echo. We will now play song number 14.

0: this song from Aaron Smith, my classmates. A song entitled Chrono, Dancing Chrono Mix, right here on the Top 20 Countdown. Siyempre, kapiling nyo pa rin ang inyong Echoserong DJ. Ako po ay inyong makakapiling. Makakasama hanggang mamayang alauna po ng hapon for this edition of the Top 20 Countdown. The show, mga classmates, and happy Sunday na rin sa ating mga classmates na bagong gising, sa mga kakabangon-bangon lang, at ngayon pa lang sila nag-iinat-inat ng kanilang mga katawan. Ngayon pa lang din sila nakakapag-start na i-adapt at tanggapin na Lunes na bukas. Lunes na naman bukas, Beshi. Ano ba yan? There's no turning back. Wala tayong magagawa. Ganun talaga kabilis lumipas at tumakbo ang panahon. Ang bilis. Kakatapos lang ng Friday. Parang isang hinga, dalawa, tatlong hinga. Lunes na naman. Papasok ka na naman sa trabaho. Hindi mo mawari kung gusto mo rin pasukan. And we hope hindi naman lahat ganun yung nararamdaman. And we wish na sana yung mga classmates natin hindi ganun yung maging feelings every time or every morning. Pwede rin every afternoon kung graveyard natin yung pasok. Every time na sila igigising ganun yung maramdaman. Sabi nga ni Gikatriona Gray, di ba, nung nanalo siya 2018, that was 8 years ago. Tandang tanda ko pa rin yung sinabi ni Catriona Gray. Oh, when you see the silver lining sa pagpasok sa trabaho. And ganon. You always look at the brighter side of each and every story. Diba? Lahat naman ng bagay may something negative, may side na positive. Doon ka tumutok sa positive. Doon ka tumingin sa bagay na mas makakatulong sa'yo at makakapag-uplift ng iyong adrenaline para magtrabaho. Recap muna tayo mga classmates. Narito nga po ang mga nakapasok sa ating Top 20 Countdown. We have on spot number 20 Multo by Cup of Joe, followed by Kembot Bo My Baby Dolls on number 19, The One That Got Away by Katy Perry on spot number 18, Blink Twice by Our Very Own Beanie on spot number 17 naman, Shoe Looks by Rap Project 6 spot number 16. Number 15 spot belongs to All I Want for Christmas Is You by Mariah Carey, the Queen of Christmas. Dahil malapit na nga talaga ang Pasko. Followed by Pure by Selena Spiro or Spyro on spot number 14. August by Taylor Swift on number 13. Spot is Bad Times by Email Angel. Good Luck Bay by Chaperon on spot number 11. And Dancing Chrono remix by Aaron Smith is currently on spot number 10. Coming right up, mga kaibigan, mga classmates, and mga beshi waps. Narito na, awitin coming from Cat's Eye on spot number 9 is a song entitled Touch. Dito lang po yan sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio.
1: We will now play song number 9.

0: on spot number 5. Mga classmates. Number 5 ngayon sa ating top 20 countdown ng awitin from Baby Dolls na Ulala. Talaga namang ang daming napasayaw ng song na yan. Kahit sa mga openings namin ng Jollibee, ilang stores ang sumayaw nito. Ay, nakaw! Eh, paano nga bang gagawin natin? Eh, time for me to give you our next song. Coming up next is our song on spot number 3. Dito lamang po sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Number 4, pasok!
1: We will now play song number 4.
0: Something from Beanie.

0: for me.
1: 107.1 Tops Radio, real radio.
2: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.
3: Mga classmates, synchronize your watches. It is now 103. Time check is brought to you by 107.1 and 107.9 Tops Radio, real radio.
1: This is 107.1 Tops Radio, real radio.
4: Tops radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. Tops Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. Tops Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. Tops Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. Tops Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. Tops Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.
5: Anak, bakit ka lahat lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
6: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
5: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
6: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
5: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. Imo-monitor ko yan online.
6: Okay, Daddy.
1: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TAPS para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa TAPS Aurora Alicia Isabela.
7: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
8: Hindi ako lasing. Lasing ka.
7: Hindi mo ba ako nakikilala?
8: Nakikilala kita. Ulis ka. Eh ako, kilala mo?
7: Hindi.
8: Eh, ikaw ang lasing.
7: Ah eh, yun lang.
9: Hey, hey!

0: winning all gold medalist of this year's Palarong Bayan here in Alicia. You are all encouraged to enroll here in TAFS Alicia because we still offer 100% free tuition fee this coming school year. While silver medalists shall get 50% free tuition fee this next school year. This scholarship grant is only offered in TAFS Alicia. For complete details about this scholarship, please visit TAFS Alicia. This is Desi Kalaykay, your student broadcaster.
1: Alam nyo ba sa TAFS, hindi nagpapakopyan ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAFS and no other school does it better.
2: Yehey! Pare, mayaman na tayo!
3: Oo nga, pare! Pare, sige nga, bilangin mo nga!
2: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
3: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
2: Yun lang.

0: Ba't gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan ginoo ka? Atay, oy. Lasing ka, no?
1: Hindi, no.
0: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.

0: poor folks.
1: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.
3: Taps radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. Taps Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. Taps Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. Taps Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. Taps Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. Taps Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Hi! One thing I really appreciate in TAPS, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try TAPS. Enroll for next school year. I am Sian Lee, a grade 5 sped learner.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa tax ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: EPS Tops Radio.
1: Good news mga parents, nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa Tops ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo, ang dating tuition fee sa Tops mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment and higher standard. Reserve now.
2: Kumusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
3: Eto, okay naman, Batch.
2: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
3: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
2: Yun lang.
4: This is Taps Radio, broadcasting in various campuses of Taps. Taps Radio Alicia, 107.1 DWTO. Taps Radio Rojas, 107.9 DWTB. Taps Radio Kawayan, 107.9 DWTB. Taps Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And Taps Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
5: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
3: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
2: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
3: Ah eh, yun lang.

0: TAPS. Tops Radio.
1: Listen to the songs that will make your heart sing. This is Moonlight Romance. Moonlight Romance. Moonlight Romance.
2: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
1: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS Radio in the background during nighttime. During nighttime.
4: Baby, I need your love right now. And I want.
1: TAPS Radio, play the best of mellow songs.

0: ipinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Regional songs sa New Wing, Dagiti, Ilocano.

0: happiest DJs are here on your stress reliever, Taps Radio.
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, 'di ba? Tara, tawagin natin.
1: Wait lang, teka lang. Ang dami. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita.
2: Yun lang.

0: TAPS. Tops Radio.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, naka-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.

0: TAPS Tops Radio.
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

0: να καγωγίζει. Να κάνει το σαν κιούρφι.
1: Ay pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
2: Ah eh, hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
1: Ah eh, yun lang.
3: Pinoy, Pinoy Classic.

0: enroll in TAPS for next school year. Classes shall start on August 3, 2026. We offer preschool, complete elementary, complete junior high, and senior high. For incoming grade 11, we offer the strengthened senior high curriculum with the exclusive TAPS curriculum enhancement. Be smarter, be a TAPSian. Enroll now. I am Zay Morales, your student broadcaster.
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah.
2: Ayos ah.
3: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
3: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
3: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong

0: mo sa mat?
1: Ah, ma'am, tagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
0: Yun lang.
2: This is your 24/7 FM. Tabs Radio. Pinoy Classic.

0: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
1: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
0: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
1: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
0: yun lang.
2: Pinoy Classic.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
0: Ah, akala ko perfect, anak.
1: yun lang.
2: TAPS Tops Radio. Pinoy Classic.

0: Please raise your right hand and follow after me. Panatang makabayan.
1: Panatang makabayan.
0: Iniibig ko ang Pilipinas.
1: Iniibig ko ang Pilipinas.
0: Aking lupang sinilangan.
1: Aking lupang sinilangan.
0: Tahanan ng aking lahi. Kinukup-kup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nananalangin na buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay.
1: Iaalay ko ang aking buhay.
0: Pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Hindi naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.
0: Hindi naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.
3: Now we move on to our next award, the best choice morning radio program in Isabela, The Breakfast Show of TAPS Radio.
4: TAPS Radio 107.1.
5: Ladies and gentlemen,